daga nan ɓi adama, daga nan ɓi adama jullo o mocca be ayaji alqur'anul karim, ko malli baje mai, ko malli bo bolle hore mako kanko ni, Allah mi ya jawmam hoinanam, Allah mi ya jawmam ittanam kazaɗo, Allah mi ya jawmam halfam. Do'aje ma an horema bolle kayum woni bolle labɗe seniɗe, malli bo hadiseji do'aje wari ha sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama, malli bo ayaji alqur'anul karim a jangande a mocca ɓanduma ko a mocca. Amma daganta ko ɓi adama hosa hunde on de harminade domun, bana ɗume masalan tahrimu tamayim wal azaim, yuhramu ta'liq at-tamayim wa isti'malu al-azaim, fala yajuzu lil muslimi aw al muslimati an yu'alliqa tamimatan liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama man 'allaqa tamimatan faqad ashrak. Subhanallah. Nonnon dagantama der irawo juldo muminijo hosugo hunde onde ne dagai dagantama hadinama annabi jo sallallahu alayhi wa sallam yecci en yo dagantama haramun hado bi adamajo juldo noni abila layaji ko bo karseje an ka gam a nyawdo on a dabiti le nyawndigu dofta a hebay a yari leddeji balebe pat nyawnday ma a jodi a mocci he pat a nyawnday a wadi do aje pat a nyawnday jotta ganden kam a ya ha mallumjo sawa derewol hauta karfeje de hautatake wal yazu billahi sawanama hosa abila, malli bo ɓe hosa karse ɓe haɓɓanamaɗa a hosa a haɓɓa ha dande maɗa. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam wiyen komoye ɓili layaru, komoye ɓili hunde on ɗum layaru vindande sawande ko harsere o hosi o ɓili o haɓɓi ha ɓandu mako ko o ɓili ha toyi ha nokkure mako ko o sigi ha hunde ɗo o kam haqiqatan o hautani jawmirawo. Ijan annabi sallallahu alayhi

muayyan to yotti jisnde man do wala ko hebi bana o hebayi hayawan manawi o mani yonkiji je nasidi tabe mani nastai ha mako hosai redu dorro wunde do man ya wailita ha warta kanjum on yirla hota warta kosam to borom be man to nanon bo o do be redu bo kanjum man yata warta riza nyamdu bingel je ngel nyamata buayda je waranno ha hayla mako wara warta na mu hayla yam rufanogo to hosi redu yam mando kanjon bingel wurirta ha der redu dada subhanallah lare endam jawmirawo subhanallah nam ngam majum on ta burna rewbe to don der do be redu haylata nayo bi mana be do redu do buayda go wadata dei na wadata do wada jita kam jawmirawo be hikima mudun

0: kayan burbe badu go Allah kayan burbe yankin go Allah amma be mai fundano do wada ndano do handi no kaymon burano be rewugo Allah be do andi jawmirawo yafani dum ko sali be ko warata man do fu handi no kaymon burata be rewugo Allah ngabe balata kaym do yetto hebalata kaym do yetto jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hollata be ni yo non do lataaki non kanko do o julan o walan o suman o sumtan o te an rewbe to jawmirawo subhanahu wa ta'ala famnu en de wakkati men wadi en balde radio an-nur balde fi fiqa wa barakat
1: kuntum ma
2: kitabun nikah
1: ma doktora nafita ali.